Anya asam ni anka na akora wo ba se obehwo bia obeto se Elizato ebla sa Jesse se wa se wajala bia ni wajala bia ni eh na wo Elizato e Jesse se wa se wajala bia akora e obi t-shirt wa temesro sa mi de sa pa no me sa pa Elizato no sa boy no ni t-shirt na akwa be hu se wajala bia na doma Adoma kwake say is that to t-shirt a kwani so ntia said that e jalabia obi jalabia mhwe kudo be sha na bu